ni bi obone fo na sise zenka wo betom ene wo pejam pa ibo wo yesu kristo di mu se o ewrade mi de minim na so se bibi sa o ho a na so se ete sa dia ewrade mi sra wo se ma wo wati wati no hwehwe ase ebia na wo wati no hwehwe ase da Nasaka wa wati ana wa shia siya.

Jabesh se wuradi yi. Wo hira me na atrema hie mu anya no anu no. Ma wonsa ni machi. Your hand. Na catch up sasa o kai babu na hu nya me nsa. Nya ana nya me basa. Ejina homa nyankopon na ho odin. Ejina homa nyankopon ni tumi. Ano pay me mpaye. Ene se agurade. Ma wonsa ni machi. Lord is simply his strength or his power. Nyankopon itumin. Adi. Aropei me ma enya wumpaye ne kachre eja wasu se ejei. Ma wunsa ni mechi.

me si Jabesh Empire a oboye no no aropai me me ne wo bebo sa empire no ni ya ka kire urade se urade ma wonsa eni mechi

comment in mu na check check wo ho na so na attack for comment in mu so na nante onyame da yare sa dia mawo o dia mawo o dia mawo o dia mawo o dia mawo o dia mawo check check check I yare

0: city. Who ni machia is mwebi arabe buau. Na wa di dina tam. Who ni mdiye? Who ni mdiye sa nyoma nube chai?
1: Yes.
0: Obi wa ye sofo. O ti asura neko. O ye wea na ye say. O ni mdiye wa mini suna wa tinimo. Ti mini suna wa tinde biya neko. Mm. Nemi kasachi o nye.

0: kwana tempe ne be wale be ma no bebre be reject no me ne ukasa wo so yoba me fa osika hwe be ma me ka chero me fa osika hwe be ma en ka se wo bo be ma bi ho ka e di na ko school o wi a wa wale no o wi o be jaw o si o be sia ne classmate o ye graduate o be jaw
1: papa na ne ukasa
2: asempa fm
0: obejao wo shabe bodam o commenta hospital pantanum ni ade a